me a wuji di etia no enye saha enye saha mamu ha meti saha na tresem ni se emri bi na ya suri chamu eni frafo mi enu bi ba ni cheno amu pisa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa won se moji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a he ade antisu mpo

0: awa weju mana yesu yo sencheni ya na yo
1: onyankopon eye ho sencheni ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu richamo any friend for me no be body channel amutia musa huya mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure